mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e ti nlanfani lati gbon mi ati lati gbon mi ni kutukutu loni o oni ojo kokan le logun osu elekeje to nlo yi odun 2026 o wa ton bo si ojo isegun by system osu mo ntan lo mo nawo si obo se ndide lati le gbagbara lati segun gbagbara lati segun lori ota re in the name of Jesus Christ eyin omo olohun o ba yin yo e dide e ma bo gbogbo le ni bo le tin gbun mi e dide e ma bo ni bi pepe e ja lo dupe lowo baba mi baba re oba segun fun ni e wa do bale wa kunle e wa yin baba logo e ja jo dupe lowo e pastor dekunle epaphras woli yin ni ti jo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank te midire market gbagiti tun ni ilu ibadan e ma bo mommy e ma bo daddy e ja jo dupe ojumo ire tun mo laaro yi boluwa se nbe ti emi enbe laye ayo wonu ipin rawe bi ogo se nje ti olohun nbo le wa sa nbo le wa ma e wa do bale wa kunle ire subulu o laaro yi ibi pepe engineer e na mic si ya olorin wa ta fi jo ndupe lenu

ẹyin ayanfẹ bi ogo se nje ti olohun e dide nle e je gbogbo wo wa wa ka jo ki hallelujah nla a ki hallelujah nla meje ati ogo marun anywhere any place to ba tin gbo mi kan ke awon eyin o siwe ranti e ewo mo fe ke foke ka jo ki hallelujah nla meje se reyin te mo gboran esunma anu esunmare. Somebody stand up and shout seven hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Ogo man. Ogo. Ogo. Ogo. Ogo. Ogo. Fun Messiah. Gbogbo eyin omo Olorun. Ipade Canada. Ni agbara eni to laye atorun. Ale ola ni. Nilu Canada. Eni kan ni ti wema nko. Aro ola lo. So contradict ara won pepe yo pomo enikan ni sesin meji la se nwema lagbara olohun ikan ni ago meju abo o bo ba le funja funja bo ba le we nkan kan mo we nkan kan elekeji o bere ni ago merin ti canada o bere ni ago marun iyen lola bi oluwa se nbe ti emi nbe layi e ba mi te fa won omo yin e ba mi so fun e fun mi ni flyer baba mo fe ka won omo mi o wa sibe temi oju pe ki lo anointing won lo

sikri mu yin le bo ba fe kunle ko kunle bo ba fe tewo tewo to ba ni to bi npara mama ma so nkan ti olorun awon orun ni so sinu aye re ani kini eyo kan ti o se pin si mefa ti o se pin se yo meta ti o se pin se yo meji enikan ni kini kan ti o se pin meji one thing that can never be divided enikan ni kini nkan a fi to ba wu nkan yen lo le pin ara re enikan ni e sa wu o na ni olohun o si eni to le pin olohun ko lorogun ko loba kan igbo ba wu ni mo pin re si baba omo ati emi mimo le kan na wo duro ninu ma jemu eyo kan ti o se pin si meji gbogbo enikeni to ba lohun dide lati bo digbo laye enikeni to ba dide si o tabi to lohun yo lenu ninu ma jemu agbara eyo kan ti o se pin lati oni lo ki olohun ko doju e bole iku abadaya shantaka haladibosh olohun orun o tori po lorogun o lo ba kan iwo ni niwaju iwo ni leyin iwo lo wa leyin to tun wa waju gbogbo eni to gbo mi laaro yi mo so tele si aye won en ba tun ba won duri ayo won en ba tun yo won lenu ile lanu gbe mi kini meji kan wa sa ti o se pin si meta enikan ni wo ni kin le nso laaro yi nkan meji kan be ti o se pin meta enikan ni e sa wo kin ye wo bo ti wule kin kan yo duo eyo meji pere ni o se pin si ona meta o se pin si ona merin o se pin si ona marun enikan ni e sa wo okunrin atobirin ni a ni keta omo okunrin wa obirin wa ki le le keta to tun wa mo duo loni ire ayo re gbogbo eni to se leri ire fun o ire to nbe lowo okunrin ire re to nbe lowo obirin niwon igba ti o si keta omo laaro kutukutu oni ojo isegun mo palase fun ra ire yen ni ko rin wa ba o in the name of Jesus gbogbo eni to ngbo mi loni to njade ateyin te jade lori phone eni ala ti o ti ma dun gbaun gbaun gbaun nitori iku Jesu to ba se wi pe nkan meji ti olon da ti o ni pe meta lai lai o ni eniyan okunrin atobirin latojo aye re lo ire re oni se pin mo lai lai e wa gbo nkan sa nkan meta kan be ti o le di merin enikan ni kini mo ngbo yi nkan meta kan be ti o le di merin lai lai enikan ni e sa wo aro osan atale ewo lo tun wa aro osan atale mo wa duo ninu studio ninu ipe majemu meteta nitori Jesu gbogbo eni to gbo mi laaro mi o mo ru ipo to wa iba se ku aisan iba se ku ebi iba se ku aini ohun to nbe ninu ago ara re ti oju osinmi olorun meta lokan gbon le e gbo gbogbo eyin te ngbo mi nle mo duo ninu majemu meta lokan meta ti o le di merin meta ti o le di mefa meta ti o le tan lai lai gbogbo eni to ngbo mi to ba se po daye ba ni won so pe le su ile mo osan pa lato ni lo ibire re ba wa mo tari e si o bo se n fi cream yen para ko ni re o mo wa okan baye shandali.

mo ni nkan merin ti o le di marun lai lai eni kan ni woli ewo niyan ayajo ni nigba ti woli ba fe sun awon eyan soke oni wa ma pe ede yen gbogbo ile te ti tan radio gbogbo ile ise te ti tan inu moto te ti tan radio edidi kan wo be loni majemu kan wo be loni ase kan wo be loni kiki daki wo ma se ami ni eni kan ni woli ki ni nkan merin ti o le di marun ila oorun iwo oorun gusu ati ariwa lati ojo ti aye ti bere oni mere ni ti di eyo kan oni won pe ni agbaye mo wa so loni bi en ba ji o se ami bo se n fi cream yen para nigba to ba n jade ire ni ila oorun ire ni gusu ire ni ariwa ire ni iwo oorun ire ni origun mere ni agbalaye gbogbo eni to ba n se ami mo ni ko ma wa obo mata aduna mo no shadali abadash olorun o baba mi o gbogbo eni ti n sami laaro yi ire oke lati ibikibi ti en ba wa ni igun mẹrẹrin agbalaye oya ma jabo ma wonu ile yen ire te le jetan ire te gbe ni agbeti ninu ile yi mo pase mo ni ko wole wa oni o le die ko si eni to lo cream yi ko si eni keni to jade loni ti won ni saanu e ni igun mẹrẹrin agbalaye ire n wa obo ire n wa obo ola n wa obo won ti won lo le gbese lori ile aye o ya lo gbese in the name of Jesus ye yara so nkan marun ti o ni di mefa enikan ni marun ti o le di mefa to ba di mefa aya so lo ko ni enikan ni kini nkan marun ti o wa le di mefa asiri ni ika owo re ni ika melo lo ni mama ika marun e to je elekefa tawon olugodi ni ti en fi npe won ni olugodi ko ni ju kinkin ni bayi lo ongo ni se mu ko ni wulo fun kankan ko se to kabo so ika marun lo ni mo koja lo olorun meta lokan o olorun ti mo pin ore ofe olorun ti mo je ki aye eyan da yato ika marun marun marun bi marun bi marun bi oje ogun mo painu pakadi eduna shantaka gbogbo ile te ti gbo mi ninu majemu nkan marun ti edi mefa gbogbo eni to ba si ami anu alailegbe iranlowo alaileyan o dide si olojiji wa gbo aye kan to ni aye yen sare gbogbo eni to ba yo lenu orun yo lenu gbogbo eni to ba de olaamu orun da laamu mo wa so le kan na ore ajenje tan ore to sise re oni won pe lori ofe ore ti en fun olofe oya ma gba oya ma gba ma je bo sinu cream ma jemu ti baba ri oje gbadun e ma jemu ti ya ri ogbadun e mo ni ko wonu aye e lo in the name of Jesus.

0: gbogbo eyan omo Olorun ipade Canada ni agbara eni to laye atorun ale ola ni nilu Canada enikan ni ti wema nko aro ola lu so ko contradict ara won pepe yo pomo enikan ni sesin meji la se wema lagbara Olorun ikan ni ago meju abo o bo ba le funja funja bo ba le wi nkan kan mo wi nkan kan elekeji o bere ni ago merin ti Canada o bere ni ago marun iyen lola bi oluwa se nbe ti emi nbe layi e ba mi te fa awon omo yin e ba mi so fun e fun mi ni flyer baba mo fe ka awon omo mi o wa sibe temi oju pe ki lo anoint won lo o fe gba iwe ilewo fun program Canada to ba lo mo nbe tabe ni brother ni sister e kan ni ki won ojo e kan ni e fun mi flyer e lo number 08136637 34 43 08136637 34 43 number me mo fi pe adua o mo fi send e bi adua o e send the flyer si mi e send the way le wo ma send e to ba bere si pe in block number re
1: ayo

0: ti o le di mesan o nkan mejo ti e di 20 gbogbo le o ojo ti a ba bi omo to ba pe ojo mejo a so loko ni nile yoruba nile bi ni bi nile ti wanti wanbi bo ba di ojo kejo la so mo loko gbogbo eni to ngbo mi laaro yi gbogbo eyin ti aye ti so loko ti e se ti mo yi oko re pada loni bi oluwa se nbe ti emi nbe laye a fi oko tutun pe o aye re yo dun lati iseju yi lo gbogbo eni to ngbo mi igbedide lojiji ko de ba o ibi ti eto re ha si o oya bere si gba alejo ayo alejo idono alejo orire momo mo si ami won de ba o igbedide lowo otun lowo osi o de si o lojiji ki won fo ko titun pe o ki won fi pe awon omo re gbogbo eyin ti aye npe ni agan aye pada bibeli ni nigba to si di ojo kejo won gbe jesu olugbala wa sinu temple won ko ni la won so loko lato ni lo ohun ti ojo ra won tele yo mo jora won pe ni o se ri in the name of Jesus mo won ti o sele loni kili o to su loni wa gbo owo to loko kili o to su loni alejo ayo awa okan oni lojo isegun isoji mo wa se isoji ori afefe mo se mo ito omo iwo le momo cream yen di majemu loni gbogbo eni to ba lo nbe ibi oba ya si won aye si terin terin ibi oba lo aya ma pon ole ni ogun olorun yo farahan ninu ise re gbogbo eyin te wa lori facebook e ma share ma type ami bo se nse be anu kan oni wa gbo o bi yanu e ba ti nsele mo ran ti wo bi re o because nkan to do mo sele loni dada ni nbe nu gbogbo ti mo ti dale fun oyi wa mo ri o so gbo ri bayen so lo lona bayen ri asiri ni o o nbe pelu awon eni to ba be re ni church lola a nbo to lo leju
1: o ki ti akata olugbala mi ojo ojo si oba isisi nbe ni be ota mi o le lo tori pe saworo ilu oki ni si
0: eyin omo olohun kakakiri gbogbo aye mo fe ke ba mi dash radio program yi a fe san awon owo pepepe bibeli ni ki nbere mo si nbere lowo yin at least iba se 5000 lo le ba fi dashi iba se 2000 ko to di ago mejila yato si ida mewa ati ore mo fe ki eyin boya bi 200 eniyan ke ba mi wa ko dashi program yi emi oluwa ni ki so nkan kan fun aye yin ko si bo se ni moke to ba ti di ago mesan ma gbadua fun yin to ba di ago mejila ma tun gbadua fun yin ko wa mo fi dan olohun mi o eni kan ni account wo ni ka san si wo li we saba bere ru nkan bayi account number church leleyi 19 66 36 38 73 Comfort Life Mission International Access Bank bi yan ba si wole eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank in here Comfort Life Mission International ni ni o tun gbe jade e wo ese bibeli ta ka lo ni ati si we Daniel bayi o Daniel chapter 1 to 6 Daniel chapter 1 chapter 2 titi wo chapter 6

je ngbadua fun awon omo ti an bi loni eyin omo te nse birthday yin loni ati gbogbo eyin te mark wedding anniversary yin loni ekunle gomina we ekunle mo fe gbadua ni ayajo nbe lara mi loni o and gbogbo eyin te wo uniform military ati paramilitary eyin na ekunle o studio ati radio station yi ekunle o gbogbo eyin yo loja ekunle o gbogbo eyin te gbe cream lowo eyin na ekunle mo gbe owo mi soke mo lo majemu nkan mesan ti o le di mewa eni kan ni yowo to ni yen egun mesan ni be laro ko ko le di mewa lai lai abo ti gbo ti an gbo o ti gbo bi won ti so pe egun mesan o di mewa o di mokanla eyan ti da o ti doro mo duwo ninu majemu oro mo pase gbogbo eni to ba gbo mi loni okiki re ati ola re ko bere si fun eyin omo ti an bi loni e lo kan aliyo eyin te mark wedding anniversary yin okiki yin bere si kan gomina wa in the name of Jesus, happy birthday, long life and prosperity, happy wedding anniversary, in the name of Jesus, your excellency, sir. Gbogbo eyin te gbadura te kunle idide re ola ni se wa fe le ikun kin to ma lo nje je mo pe iyanu to da ju laye ki se koju afoju ola tabi ko mowo bo tabi ko didide ku nbe yen iyanu to da ju laye oni ko omo Jesu gege bi oluwa to lugbala re enu le yan si fi nje wo si igbala okan la fi ngbagbo si ododo gba Jesu laaro yi olojo le de any time mo je ise fun yin o emi ati o tun pade lola church wa gbagi ni o awon ti o wo mi lori Facebook e lo add mi odekunle Epaphras baba mi o ko kan follow mi ni lori Facebook mo download mo de ni keni lohun o to ba ni o send friend request si oloko mi scam lasan ni o emi e send iwo lo wa mi o si follow okan te follow tabi like yo mo gbe gbogbo notification se tin ba nse wa gbogbo eyan mo lo fe send testimony e lo number e jo loud ko neat 080 88 71 65 66 080 88 71 65 66 e send the message ire atanu ko ba yin God bless you.